0: bugulay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: YFM Segulay Sejalay.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.